yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

HYU3 Adelia fe nkeke Adelia di Doyola wa to a fome aya fome wa khlemi le khosia khong ale imiele wa to homa vi anani le homa vi agia mudone ne nya kho ga ime nya kho ple a si nya kho le nenge be Doyola ova ina nya kho onue da si si a to dono fe ke kwa la me sempe nya ple pe pe

0: di utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se benya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la bevo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne imia kho ga ime mia kho ple afi imia kho le ne nge be do yo la o va ni na mia kho o nue e da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe de nti to ugbo na ni
1: Musubana, a farapani, Loto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Kitigulo Tople, Gubunungi Crani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Idigulo Tobunungi, Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotufu, Insinume, De Achita, Ganugulotua, Alo Aquadugo, De Gamane, Anuro, Goiti, Blagabunungi Clani, Ilol Mosso, Tabinle, Ninunku, Igaleku, Malayi. Ndi mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala kikwara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbi ganinga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbi ni malayi ganinga igbala mesubana Gani belagi yero yame jeme fata gono gono fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangwa fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal isma wala ba baro wona tani ajabunu afara fani
2: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune na pa omo tonokan juguba irun

0: ni iye nle lu togo e njoba togo a pe yin po ni ka loju fosi si ka gbin omo ran lo nle do to be samo ndila mba bubu ka bula mba fomo yen ko be bula mba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike empreye ti alapa ran ko mo ran bo mo e mbe wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke di po to yen po in ko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ko mi ro ni ajiwe ma o olohun.

ni ona karambula ba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani nka loju fosi loju ati ti o chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulangba bebe le lo tugwe po fu omo chigini ibe ko ni odun meru na tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugwe njoba tugwa pe ipo ni nka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po in ko be tin ni joba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o awon ni lo bi aju e ma o lo to ko ma se o tun na tuku ilu chi ayubu e ko fa ma se o me olu na

0: tatu ọrọ ibiti ẹ tatu nu ọluna be ka fọ na kọsu etu se wa ni avanu tobe.
1: Dancer on the beat.

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe pune ina akbacho wa iwe pune ini ba na pongo wa farande sogode wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: oh mkwala adam marwa tuwa kwa ni taba mo dikey la tu ba ci kenga e ci kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa ta ga ri do ka jo da tana me ya ta ta ri te ni na me u samuran du ri to mi da ya kwa mbu ta dan ne ba bo to ta ra ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ra ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ra ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mu u ta ngu ti ya ku ti ka pa ta to ku ta mu ta ngu ti ya ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ngu ti ya ku ti ka ta ja ni ke ye u ta ngu ti ya ku ti kadene ye tu utamu ye mburi ye bise la ro kwane kwa ye bi ta ti da ko tamu be ni kara ko ta ko si ga ko ti da kwata do mo mo da di ara ko ta mi ara to wa kwari do ti ya ti ti da bo ti ne bo ni bo kan du wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ne bo da di wa mo ma ko ti na me ya ti ngane bo ti ne mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du wa ra mi ara amara ti muhammuda kwan ya do ka da ke da ka mo ka do ne ko ti mini si yo ni oni do kwan na de
2: population togolaise vous vous êtes fait dénombrer dans le cadre de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides organisée cette année au Togo. La distribution des moustiquaires se déroulera en deux phases. Première phase, du 14 au 18 juillet 2026, dans les régions des savanes, centrales, des plateaux et maritimes. Deuxième phase, du 26 au 30 juillet 2026, dans les régions de l'Akara et du Grand Lomé. À la date prévue pour votre région, rendez-vous sur le lieu de distribution indiqué par les agents de dénombrement de votre communauté, munis de votre coupon reçu lors du dénombrement, pour recevoir gratuitement vos moustiquaires imprégnés d'insecticides. En cas d'oubli de l'information relative à votre lieu de distribution, renseignez-vous auprès du centre de santé le plus proche. Dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides protège efficacement contre le paludisme et préserve la santé de toute la famille. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
3: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 22 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipi awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoko.
4: Togo sama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugo ya de un moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de un bubugorum dindima na bile da kejela dindimi ekbo haser dina gana kedege kutune na zangu nguli hinu bituzu fede o tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atopama holuda gitida ni chivi holuda agitida dindimi na lende bo haser dina gana kedege kunele nulurungu nguli niduzu fede o karo holuda gitida nilumetetida agitida alwatu ndubaru medigitida ullu nindetida gagalularagi hilizi zepoga deyo zobolane ele rokdaka ya tiki ngu gagalularamba pa chelmiya ne omu muzobolu winibaliye potugwe ya pala ngibulabane no yusulu nindi onyotinu rogote ya tumnoda la fitu mindiru nyotine ini inibida turubaru wina zobolu winibaliye potugwe ya adege kande ureo sinu potugudong nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo sinu botugo don tom done mini siwe yon ne do nada la fi do meyo ni lisuria padam no non position
5: ha to go na chim yul sa ke bangma ke tin na dubwa ni na nyai ke kam kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ko kan jam mo pot bina wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atam problem pou yar Lili mo sa o kanja mo potbina wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atam pon na grand lomé atam pon blan yar yulun ba sa ga na cha na chula ga na leke na da ka blatin na da gba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tin na yulun gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gba ka fala ban ka ta de ka do na da gba pur kinye ko ma sa kene trete katin mak mo mo kunya fiba a simple tunati sa trete ko da komna apipi ko pengba po abora ya na che bubo ban ga a nyabo
6: togo buya togo bu foka madede na mi minna bara oran dida na bara bara har ne mundi mundi bam bor be bad bagi de kang sagar dirna wile ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo mrim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran ba san saban central plateau padan martin padan reder mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ke ka wirana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kani kab kwa wule wada bu kwa mi kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kai mali yi ko kai ta wule be ibe mini ti tin bo na tin bingna mundu bana man tu tora ba wunna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da bana me dum na na tun be sa na ti bin getu
7: tartata na to war to go wisa e ma mi la ne kal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyente kale se se unon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa no kanota la kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na volngente kale unon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil na lara ngantala ko hinitu se ka ku non karwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata no tasna grand lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na ba wenyina e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka saha mi muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba se wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta walona mudu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kona la fia ka agweta mudu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumba tan mata so ne wa busu la fia awaren
8: ten ne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to tu gu tebe anyi muri ye ye fu u ku i le ba se be ka re tu gu gendere re ne ye ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku be se bu u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se be ka ya san wa ta bo yi ka ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ku ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang bela sebu ohui ke atapa me anak menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richivie menek lengke pulo mete mele etinine ika flak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sablele sebu ohui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale ohui la berke motumwe ya woro le melek bunke tubuwe la nyare vire wogure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe kudai lawe le mi kuguru
9: temio motogun awa kan e nagbara chwala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekejie obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okponju ni elon labone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun won
10: al umman kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Ike ya tu, ba se kenga di ka, ka tu tani, ti ye te karibwa me pate karibu om. Ka chota tu namne ya sa tari, teni namne, u tamura ntukuri ya tu om ya. Ya kwa mbuk cha dani, wabu tu tari kutu namne ya. Kujia ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni utangu iti nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau ia tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebiri hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni ye tu hutang ye mukuli ye. Di sini ada orang yang kau ye di tang, siapa kau tang kau beri. Karena hutang, kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari dia hutang ni apa. Atau aku ada dua siapa tu ting, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beri boleh kau dua mumpam. Kau tu nama ya dengan boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dunga ye, takaturi ye paka piku, kabala, nakani, akwa nyi bakwa dana miya. Nkwa, adwara miya kado, kamara pi mwamu da. Panji adu, kada kenta, kamu kada dunga kuti. Minisi ye wuni, wuni tu panna de, bela kuta wuni wuni.
1: Aha, tukwa na chim. Nyul sa, ke bangma ke tina na dubwa, nina nyay, ke kakane. Ka nkwa na, nisa ke blanyar na, kwa fa mbile buka blanyar nga. Njam sawo kan jam mo pote bena wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan san ke dapon so kode atakpame na maritime atem problem pou yar li li mo sawo kan jam mo pote bena wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salade na ma san kara atem pon na grand lomé atem problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bena le ke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne le jo ngam ya bena na tinna yulung bo bena kan ya nama ba jala ma ka trna ka nama ka ka nadu ba ka fala ban ka ta de ka do nadu ba pro kinye koma sa ke ne trte ka tan ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ka pin gbapwa bora ya na na ke bo bo
2: go sama ba kal mi som do na ga na bi ni so bo lu na ba liye bot ko ya de un mo da no no al wat da la zi be te mi so bala na le de un bo bo ga rom din di ma na bla da ka jila din di mi ko ser bina gane ke dege ku tuni nan zangu ngul hinu bi tuzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atopama holu da gitta da ni tv holu da agitta da tindi mi nalende bo ha ser bina gane ke dege ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lumete da agitta da alwatun dubar mi de gitta da ullu ni ndeta da galulara gi hili ze boga de o sobalane ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu so bolu ne baliye potto goya pala gi bula bane noy sulune ndiya onyo tene rogote ya tumno dala fitu min de runyo tene ne ene buda tru baro wena so bolu ne baliye potto goya adege kande ureo sing ne potto go don no hodi tene won tumno da ala fiya so bore kande ureo sing ne potto go don tom do ne minis we jon ne do na dala fitu me re ni misu ya madam no ne pozu do
3: togo bu foka madede nal mi minna bar orandi da na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang sagar dirna wule ragdi torg na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de gama tar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talb kida wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau parnan martin paden reder mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kala ni ba be ba bir bina kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gun han kamini si asu ni da banla me dum nana hatun be sa na tibin getu yu
4: togo juko mudo ti wo do ti ke o e chono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gota ro ako su do aku ti pelun ku video la mesen ogbale kachacha me ko lo yi ha gba towo o so afolote inu nu ona juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gba di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya hanagbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon denozalikule ti la lo va in keke ama de tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe du me le kare kaya hle mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko lo fi ni mi ave kwe lo i ji mi a pele mi a so lo lo ko lo a me kho kho ni de a so no a me hle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kubido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato o.
5: Tene, wikla kale, ngungu genji, ma nyinyare kaku ubomo, le to togu tebe. Anye ngurie, yefe uwoku ila wasebeke, retogu genderirane, yoko tu bovya. Kwa ete, ulotule, kicheche, eni yoro kwasebe uwoku ila pukonu le. Yo uwoku ila wasebeke, ya san watabo yi. Kata sesenke, ulefe tufa ke sana, ke primatate, lu jubwa temu niya, kuro lu jubwa temu ne, jubwa wato, pram prang blase bu okwi te atakpa me anaka munak lenka pulo purwar bakende bakende kola sokode munak lenka pulo dapangu munak lenka ko ka tel richevie munak lenka pulo mata mele etini ne i ka flak fevi ko ko le ka sa akoro akoro ko fi sa blele se bu okwi sa kalola ne ye eh o fale ka taite ka ule fukara munak lenka pulo mulo me muye mena pale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire wo kure dirwo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe kudaye dawe le nguru
6: temi omo togun awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen Aboche tinojo mamere, lonojo mamejo ochuyawa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obolo tinojo mefale nogu, lontantan ochuyawa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angonofuwe, ene wakane an, mba dire fuwe ne bolo chabo kagba, acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sinta nwe man kanfuwe, ebo bane nwe man londi be, chika nyari acho alakpa melo e ako fuwe. Bo wawane ni, ekba gbe mbi adire fuwe ne kagba, acho alakpa an, okwanju ni elon labone, yese mwane, mbe, ako fuwe, fun e acho alapa nbe bogba ka suna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron si tan we man kan fun e ebo ba ne we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile

te ne pi kala ka le ngungu genchi ma nyinya re ke ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya kwe te u lu tu le ke che che eni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro lu ju be te mu ne jugba woto pram pram blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunde kasa akoro akoro kofi sabelele sebu o kui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu kwe wesa ulurure abai mena farwe

0: Atoga bufoka madirena mi minna barorni da na barbarar nemundu mundi bambor be barbagi de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindinna runi irin kerein irund de gamatar na barar wuli mundi basonto mumrim nogrimi log talbikira wala kirin ana basab yel katta kirin aninde bindindran tabatsan saban santrat plateau paran martin paden redrimi tabatran an kan kargan paden anan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga numurana aina basan nakal balani bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kabsan kani kabam wule wada bu pam kalbana hongni janu be basan dogru ko kunyo adu ko bibirba kalani babe babirbina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mimna kai madi yuko kai ta wule be ibe mini titin bona tin mimna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me dum nana hatun be sa
1: Yeah.